0: da kami alo weda de gorki cha kami se kaya maktage isit michirake to kami kayotawan da nyira ni chako yakinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yakinta
1: 137
0: da kayawota ke kay chicken kanachala taki yakinta
1: 911
0: da sa kaita na dokoshi isit yakinta ka kayay yoko yakinta ka ano gori sinagaway yoko kami karita kalik tawisa ke kunyita kanyi isit yakinta ka interprete ka kami kaya jini chikit se ka kami te komi se ke talo

0: Muchas gracias.
1: Dakami alo, wedare gorki, chakami sekaya maktage, ishit michirake, dakami kayotawan. Da nira ni chako, yakinta, whatsapp.
2: 36 24 97 08 52.
1: Nako gran resistencia yakinta.
2: 137.
1: Da kayawotake kaychiken kanachalataki, yakinta.
2: 911.
1: Da skakaita na dokoshi, ishit yakinta ka kayay. Yoko yakinta ka ano gori sinagaway. Yoko kami karita kalik. Tawi isa ke, kunyita kanyi, isid yakinta ka interprete. Ka kami kaya jini chigit. Se ka kami te, kumi se ke talo.